0: Mekin chankai yon peris.
1: Amen ole.
0: Mekin chankai yon toyi wa sabok na lango singolu.
2: Amen.
0: Mekin chankai yon toyi wa sabok na lango suge ni ngole nekito suge nyagi.
1: Amen.
0: Mebele lenge yankai yon suit la sulari.
1: Amen.
0: Er itogini adogore dorba yele nyamaro dola mu kia usure anarasat.
1: Esai.
0: Amu ni nyamara asaguna.
1: Amen.
0: Miro duwe yankai yana shage nisho rangarne yesu. Ola irori ya nangai wara na shage nisho. Mero yu ngule na anyanyuki. Mero yu mao na anyanyuki. Tankarna ola irori ya ni Yesu. Nare Yesu Kristo baba gira sere maye. Amen.
1: Amen.

0: Lakini
1: hey,
0: eh, unasikia au ndio akina Petero
1: kabisa
0: lelote ule Petero lelote yake yona tuongoza pale kanisani.
1: Yes,
0: yes,
1: yega yoki Petero tagu lenge renga hii
0: lelage Yesu ndo mwana mke jeki lelage Yesu o peji ngera wanga kari na
1: hiyo
0: unachoma watoto na maji moto. Ndio tunasema akina Petero ya mnaangalia kondoo
1: tena angalia ile lelege
0: igira na kaa utaisidai ama mnaangalia tu ndio ndo ile singo leo wana right topic ni gira imagi.
1: Yes,
0: ajo ye kera ka kidungi ngitoro kini ngubali araka
1: araka
0: nyo hapo kito gara karaka tanga ni siyo kuna dwereno e munage e nkuri nage semu de 0702 39 39 17 ala shromo sori na habisha na uni are na udo na udo are uni are nabo tirabu na kesi ajo wole nangete nkuri sms na 0785 92 93. Yes, ningura kesi mpisa ye munage star 577#. Kwa dikina kesi mwapegi ya mwapegi na bukata kaka mwapegi na sasi ya dingeli kiwendelea. Maa yene femelo
2: mwapegi ringi
0: wei
2: mambo vipi
0: niko sawa na shukuru
2: ero laga marana
1: aranga mwa
2: ajara golo rana wana ajara golo rana rala rala rala
0: nijera
2: ajia mwore rabe ogo nijeru
0: ho
2: ajala ajara wae karoni bae na naiwa hene roni mara inkanzani
0: eroni
2: Ronya na Arabi.
0: Mhm.
2: Yara ngoma ba na ilade silange.
0: Ndio ndio.
2: Lening graha yoga. A jengra alan.
0: Yes.
2: Ore na gebe oye jiro ira. Kiso jolo ngana?
0: Ehe.
2: Na ni ana anya ninga ngai na ji aina bor kanisa ni na raiso zuzu na sari ngede.
0: Ne. Ne. Ji na bolo kanisa ni wezo ta sari ngede.
3: You have received a reverse call.
0: Karibu sana.
4: Nando mama oya na lohan.
0: Ehe.
4: Eragonara.
0: Eronye.
4: Yo nani yongore si yoro.
0: Yongore si ganda yoro.
4: Mane leyo si yoso jingara.
0: Nijara.
4: Enya bona. Amane neji yoso yoso nanda sari.
0: Ehe.
4: Ajara bawa na waro na jengi vimoro.
0: Yangu na shaganda ipote na mwe atakulo tiye. Iye
4: nani yungwari shofo na wale
0: ni. Enda bulundu abo mkwanyo lipi. Ashiwa leng. Hey.
4: Aya.
0: Alright. Hey. Eni ya mini po kitu kina lotu.
1: Yes. Hello Mayen. Mayen FM hello.
0: Mayen FM hello.
5: Hello.
0: Yes, Mayen FM.
5: Mayen FM.
0: Karibu sana.
5: Pasage.
0: Sarinke le engrawoni, sarinke.
5: Ah, engrawoni armora.
0: Wey.
5: Suba.
0: Subu uling.
5: Agiza mama Grace ana denderi.
0: Ne jara ya mama Grace.
5: Ana yo chaga na no jora kara nani ni magi na denderi.
0: Itwa kara kinglai munyanguru je pia na denderi.
5: Ito na oro kena shigara ina raji naji Kodi sananga nene na ngadenderi.
0: Hayara kumbe. Meri sananga ehe muimbaji.
5: Anda moja angu na inamurua ame murua na do parmo sanga bisa.
0: Enterit.
5: Shigara kaya ngore bunge yole sumbiya.
0: Ehe.
5: Enda nyonadu.
0: Maia na familo.
3: You have received a reverse call request.
0: Yes, ngiro kiyo kese mese muna ke 0785 92 92 83. Maa yin FM hello.
1: Yes.
6: Maa
1: yin Ninyina
0: Yuko salama na wewe.
6: Yuko salama.
0: Asante sana wa salamu. Maa yin FM hello.
7: Taringi.
0: Yes.
7: I can't imagine that kind of man.
0: Yes.
1: Just imagine.
7: hata nimejam.
1: Pole, shusha hasira kidogo.
0: Yani miamini. Maya na femelo? Wewe. Niko poa. Yes. Tuko sawa. Iti adwa nako oraina lengwa sibo. Kakato sibo anatumalisa sikio kabisa. Maia na femelo?
3: You have received a reverse call.
0: What was the first call? Mejunguna na simu yeni weji.
1: Mm-hmm.
0: Wezi pokea kwa hii mashini.
1: Ngigo tuneza pokea.
0: Tunge wasaidia sana.
1: Tena sana.
0: Hai. Maia na femelo?
7: Hello.
0: Maia na fem?
7: Wange.
0: Yey.
7: Wala.
0: Sopo woleng.
7: Ndani
0: ya laina la
7: gajata.
0: Kejaga jado. Ndega jado,
7: jura
0: raigro
7: grogi.
0: Ndega Right. Simu nyingine hapa.
3: You have received a reverse call.
0: Na duo simu ya reverse call.
7: Hello, Zaringe.
0: Yes.
7: Soba.
0: Sobo oleng. Akini ngiro ye? Yeah, eh.
1: Yeah, mepotea.
0: Mepotea sana.
1: Yeah, lukilikuwa ili noji.
0: Huh?
1: Lengwe ili SMS.
0: Mm-hmm.
1: Jiro, hello Saringi.
0: Hello.
1: Ni Cecilia.
0: Yeah, Cecilia.
1: Yes.
0: Kaya ni Cecilia.
1: Yetu njili mine, kaya rejo. Hello Saringi ni Cecilia.
0: Eh,
1: wa.
0: Eh,
1: Iruro la denye.
0: Iruro.
1: Rejo.
0: Ni kama umuza mbiga simu, Iruro sinye niloji.
1: Nejo.
0: Ata se,
1: kani maji. Mm-hmm.
0: Kila
1: mtu amini pasta wake. Ule ule tu.
0: Mm.
1: Wakani sanye.
0: Mm-hmm.
1: Uro wakaru ngalo tuwa bibilie, nejo mimi ni pasta.
0: Mm-hmm.
1: Atupuliwe mbali.
0: Chunga sana.
1: Tena sana.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: SMS. Magine femelo?
8: Hello, Saringe.
0: Yes.
8: Mambo.
0: Niko sawa.
8: Salimia mwezi wako.
1: Aranga mwa.
8: Airogu ajara.
0: Airogu ajari ye.
8: Ayolanya kai amara muka la nzali.
0: Ehe.
8: Marana na ji kesu di nda Saringe jek.
0: Ehe.
8: Siyo chacha naonekana meyewini nipa yanyi.
0: Elele na muwe. Ama anero limutuwa venyi.
8: Hello.
0: Yes.
8: Nalajeku nanu, nalaka ila narago ibada hini nipo kodo ibada.
0: Nipo kodo ibada juwaki.
8: Yes.
0: Asante.
8: Memiro kidobo mpokira.
0: Yes, yes. Ea mebonga yari, ama namna gani?
1: Mm-hmm.
0: Mebonga yari?
1: Ah.
0: Mm. Uwezi kuwa yapa.
1: Nichende, nichende waji.
0: Mm. Mwana jie.
1: Mbili, mibunga yeri. Ukishika mbili, mwenye uponyoka. Hero wangu jo Saringi. Mimi ninasema hivi. Na laumu. Mchungaji wa kanisa. Na washirika. Kwa nini washirika? Kwa nini washirika waruhusu watoto? Mshumu yawe tangari nirugwa. Emukina. Tendugwa ya gai. Waruwa yu lodota.
0: Iwe.
1: Mimi ni Joel Kakai. Joel Kakai.

0: sana. Tenivro miro Mayen FM Roshola Longido Tanzania. Ni vina bompo intina raile. Mayen FM. Watu wakule Longido, how are you? Mambo shwari kuku Kenya.
1: Kumewaka
0: moto.
1: Yes.
0: Yotukana le Longido Tanzania. Ora bini wa singuru le jelo.
1: Yes.
0: Obiro pa stai. Amekugusa roho.
1: Yes.
0: Akatoa neno. Akatoa nyimbo.
1: Yes.
0: Agasikia ime kugoza. Tejo zi hallelujah.
1: Amen.
0: Pastor ngasiye hapo kanisani wa kihubiri.
2: Mbanke ngasia nekinta sangai.
0: Yes.
2: Nako kaisele gadio ilikuwa mwezi wa 3 2024.
0: Ndio.
2: Nako na neju kegira pa ya maki ambaye ormangari. Wale ndoki na ishoruwa mera mangari. Kira rarabu leng kwa ajili riyanga papa yi wakira lara bana yipuruni niburuni yo niburukule rungana na nanyalo.
0: Yes.
2: Nako narara ajunganya yebe miluru nako naja apa nguru nyiru kule shwara rao shauri nako ajugini miara yebari ya hawa ili nuli amanga nyopi anyare karanabara hawa ili nuli.
0: Yes.
2: Nako narara ni ule piu ubiri ya orpastai mba orma ngari na ajanga amenduke nara nano.
0: Yes.
2: Nibelekanya
0: nyo nyo tau
2: nibelekanya nyo nyo singolo kake
0: tanaisi nibelekanya
2: nyo nyo singolo
0: ni gilikoro pastai ya ubrifi leo luku nataka
2: kweli kabisa
0: ikaingia na hivo
2: kabisa
0: ndio
2: nako narara.
0: Yes.
2: Maya na hivyo alalai.
0: Ehe.
2: Nako na.
0: Yes.
2: Na uro shamba ya pwake na asangaira nano
0: ndio
2: na akadamu ameamba ya na ira asangai.
0: Yes. Eva
2: nako narara nipukulo singolo rine woji.
0: Yes. Alright, odura na kata anasia ya ranyare teniongo hiyo penyumake wana na ranyani pale nchini Tanzania na humu nchini Kenya. Kanyetu tofauti, kitu tofauti?
2: Uri rado hii tofauti, uri rangobang ta Tanzania.
0: Yes.
2: Naro rado hii mega ya nyita ranyari.
0: Ya.
2: Mega ya nyita.
0: Yes.
2: Ranyare ra.
0: Ehe.
2: Amo yela jo uri.
0: Toloshiro na masa ya rasho tiki Tanzania kia ujimala.
2: Ta Tanzania uri na idim na inajo kiaron kashita daiba ye Kenya. Kasha ye Kenya amo kiara ninyenja la nyagile Kenya nabwishu. Ili alara nabwishu niti agele meyu amo. Ili ndoki na demara meyu kuliru ngana.
0: Ndiyo ndiyo.
2: Niyako na kajo ki kasha ye Kenya uri Tanzania.
0: Yes.
2: Eron ichuru nabwishu wala ranya. Niyako uri siara nyari Tanzania neron dadake siyeri la nyagi.
0: Aburi.
2: Niyako na.
0: Yes.
2: Niri ne are laranya ko aranyo lem. Kare laranya larini singulele nye. Nini nga ajama iyana. Alang talunga na waida bagi arayo lulu. Kake uri nendo kinagira isho mera itu iyo lugu ajo. Itu dima arabaiki entilara.
0: Yes.
2: Na urupurike luwempe sayi. Uri siya. Wanka itu wagi ne megra itambua.
0: Yes.
2: Amu tendi tambuari tendi kintambuari nai.
0: Yes.
2: Ni dima arayi erol nga lege mbunga nkaina.
0: Kena yajajo kia bunga rayi nta yankaina de choloshuri nye Tanzania. Kena siya ranyare.
2: Eron itu bungi yo. Kwili kabisa.
0: Yes.
2: Eron tado yi madamu.
0: Na makanisa pale nyumbani.
2: Nilani taka nisani ya kembongi ya nkaira niki sabu
0: unasaidia
2: ure ibe ya mayano amu ure rado yonto kina jino vya kegolo lembira ya rungani pesai.
0: Yes.
2: Ya nkai na igusa ya rungani ure ibe ya nyombaga ni nipa ngorungani nikincho mpesai.
0: Yes.
2: Tayo lorajo usingoli uri kiri ya nkai lo usingoli.
0: Yes. Na ugu anasia imaka onduani ya sita kebunga ite mudo ni mwa duwa apart from your support.
2: Pi.
0: Yes.
2: Uri duwa nara teriwa na nara ole nganga koleka gira nara ko lekai
0: kiwe la rane manara jangoba ingala bila
2: nyangoba kegira nara ko lekai
0: na humu nchini Kenya ama mutobi ko Kenya tene oje ke bunage ansia ni asara de oje niti ashira kanisa niti
2: kaira mbwali yake ndo ajo arala wanyani
0: kaira hapa Kenya ta kanisa niti
2: oje niti si ai natambulika tu mimi ni mwimbaji lakini bado yani nimefanya video lakini sijaipata support yoyote.
0: Yes. Itakani saniti. Ni kwa hiyo sisi nopogana nyenye na yara saa kwa unapenda.
2: Mimi ndio
0: ni. Sasa kaje launching.
2: Mimi sijaifanya launching. Mimi ndio nimejituma. Na najua mimi nikiwa hapa nategemewa kule na mimi najitegemea huko. Kwa hiyo nafanya moja mbili tatu yote tisa.
0: Yeah.
2: Nafanya mambo yote kazi
0: yangu. Unashikanisha zote. Lazima ushikanishe zote.
2: Eh.
0: Mahitaji na kuhitaji kule nyumbani.
2: Ehe.
0: Una mahitaji yako hapa nchini Kenya. Yako mambo ni mengi.
2: Mambo ni mengi.
0: All right.
2: Kwa hiyo
0: Ndio hivyo. Asante sana na kia jini ya Musa Moses alashu Musa na Sri Lanka. Tiyadu vina bombo intina na abisha na magi na FM 0785 92 92 83. Ngeto kujuru kilikuwa ido Rope SMS alashu te WhatsApp 0785 92 92 83. Tiyadu mbuna asia mkuro ye simu Rosho kujuna simu na ke ini maikilikuwa na ilomola rengide sheni mba na agrasa rengide sheni buwana Musa Ngala. Tiyadu wa sayanka na ye ama kakwa gulungu nuri ye maira na sieno na gire kutoka na simu kujote kuna kwa ya ye lala nyaka kuna changamoto kiri mkuro kundutu ama yuko sawa ndo tukujo huko
2: kiri kiri mkuro kundutu kiri ule amo ore nye kwanza piki mkubali lona kajwe ye lesi ya
0: ye la ita yuwa singu ndi ne ye minu haa ye ndaka nda wangkale wale wangkale wana kaa ye le
2: ne lotu kia nye ne lotu lala nyani ore bera nyo singu ndi ore tukukua at least
0: yes
2: Nilipo lika aranya nne hangai uji nne langai studio. Ule wala na neta asesi ya hii. Kake baadae. Nibu nejo duwe edi wei toro no. Hana nilo wakienda kuimba kuingine.
0: Ndiyo.
2: Nilo na changamoto.
0: Nne langai studio.
2: Nne langai studio.
0: Nikimwari jita kaya yaluta lango lele.
2: Nilo tu ule changamoto nitu. Nimeke laki no shiro biyani amwe. Nijo na hiro biyani no shina yu singolio. Nimeke nchori na naro biyani tangara kaya. Kero neji studio abori.
0: Yes.
2: Kaki quality iko juu. Kaka mba anapenga sereloro vya nekutiki.
0: Yes.
2: Kaya neloro ule video inyo laranya ni ngeuni.
0: Yes.
2: Pesho nita unadoyo
0: ule.
2: Kyo gulo li.
0: Yes.
2: Neku ule na uzuri. Ule kwaya. Ule sidane nye na ifunza ni jibanga. Na hiyo unu.
0: Jibangate. Ule kutoa wimbo.
2: Kaki ule changamoto leng. No nola ranyaka.
0: Ndiyo.
2: Kyo gulo. Ene lodo lika ene nemera robiani ena ole venye ningine rwaba na ata na riku laranya ku studio ero namara na studio ene riku na niwe laranya ni bagin
0: yes
2: na robiani kai ora lobeny
0: ene dungoki
2: kiye la yenye lobeny studio aje una robiani na aje
0: na sana siai ndio ndio
2: ene dunga de dungini nuno
0: right
2: na kuna changamoto
0: ndio
2: Ore changamoto ore nandu ore ojitina natume robiana kaya nalo naitomoni conference emina ala keyboard
0: yes
2: na kaya na inile ojitina ore gira iteru abulu kama yeni luana pakake yado leo mshe buye kaya
0: peibu ama yado kiri nangole hinyele maungole yoro nganya umiriti sinye
2: yado leo mshe buye kaya yibu nanga yas nilebi nesye nyaku nesabugise yangai
0: yes
2: neore nikimboti
0: ndiyo
2: neona erole ya maana yes
0: neakura siyo ya maana erole sipa
2: sure
0: alright meta ore sofa irubula studio
2: yes
0: niera mkulo nga jasa ira producer ira larina jasa hai
2: ora nara producer nara larinare kake erone driver ala yobote ya studio hii sasa
0: yes
2: yes
0: lakini imeanza niba ita mkwa inara ile
2: na
0: wala wimbaja kwa west wadarumuka pale kiserian kama studio kwa hapa inaitwa mom fefa
3: yes
0: ya bwana Musa Ngala yes si utarumuka hapa balo huja mpaka watao na kafe ya 100 mpaka hapa singia pale malise kwa hiyo song pale alafu upande wende nimeri nyidwa ngana ya rokana ko le dia le magadi
3: ndao mlingi tu gari moja ningi chongi chongi mpaka ninda baya wini lutu
0: ya ranya esiano singolioti
2: ndio
0: komo kolingi kaya hivyo ngu intagu, intagu after 1 month, after wiki yare, after nkawari ya nabu, after wiki nabu, kolari, yes, ipi intagu, ipi that duration, na rishira na baa, lalina hari, intagu singulichua baya tomu nunga kaya hivyo ngu nda ikira itaguwa rakaraka poke
2: itaidua na
0: kurekodi yes, ni damu, ni inge,
2: kitu kama hivyo uli singulila lanya poke, na kaya baya tomu nunga, iti lara soka labu kaya uli singulila ini na kiba ya singoleri naudo line ita open
0: yes
2: ni ako na rara ule kudugu le ni kolabu
0: za na kaja uti kolabu ya dogoya kila baja uti kolabu ya dogoya
2: kolabu ya dogoya singoleri dokara wangan ulo jo ola itori ya ni
0: yes na njaba ya dogoya
2: chela dogoya
0: japo kintiti na kolabu na album ya
2: singoleri album ya dogoya
0: yes kajama
2: wari
0: wara ki
2: wakuni oti
0: yes o album ya ri
2: niri na rasinche singoleri kun wari
0: yes ile sungulo jo yesu ya mkwangu
2: eh
0: aya vindo tinongo aya vina vina vina ngo vya ngo si yoko
2: ai wale ndo kana nutie
0: ehe
2: arayolo najo
0: yes
2: ni nyangongo enkare yes. enkishui
0: mm.
2: Nako na yani anuro Yesu
0: mm-hmm.
2: Nako na
0: mm-hmm.
2: singole jeito Yesu ngongo enkare enkishui
0: yes
2: agra kwa imanisha ajo anur
0: mm.
2: anuro Yesu na ninye enkongo
0: mm.
2: ilo yako ninye enkare enkishui
0: yes
2: Nako na rara
0: mm-hmm.
2: Singole la wala ngake dera raranya
0: mm-hmm.
2: Kadiri ya dari.
0: Ya dari yake. No singulo na gele sifa.
2: Iyo singulo na gele sifa.
0: Right. Yes, kini na gele singulo lojo na gele Yesu ya mkongu. Pee kiongoru ya mkongu. Alafu tukuje bada ibadaye.
3: Yes.
0: Anga musimui.
3: Mm.
0: 0702.
3: 3939.
0: 17. Alashuro mosuri na abisha na uniari. Na udu na udo. Are uni. Are na bo. Mera mila mali. Kishu kunyanga muna simu no teke teke. Na gusisha tuki dogo. Vanga muna simu. Mungake jambu na naka. Amira liangata. Mera mila mali. Yola ningwa nini.

0: Asante sana. Single error kiliko hiyo link. Edara jode single lino nage iko na ujumbe sana. Mimi ndaura kidogo single hiyo itakuwa single lino.
1: Amen.
0: All right. 0702393917. Arashuru masuri na option na wini are. Now don't out. Are wini are na bo. Hello my NFM. Yes.
2: Suba baragi.
0: Subo link.
2: Ora lo ne muta.
0: Ranga
2: ngule. Lo ne muta, ore ne bo musa.
0: Musa la ranga musa la.
2: Oe na sele ke ni mera le.
3: Ranga ngwa.
2: Eli ja na ke ro le mini ni.
0: Yes.
2: Ele ga ke yo singala ga ipo ke si ole.
1: Asholing.
2: Ola ranya ni rami simira.
0: Mhm.
1: Amen.
2: Ola ranya ni rami ga gra isimu.
0: Me gra ga dwi simya na siai.
2: Kaje ya doni grama yana ga na ndingila ile je ni ga ero gara.
1: Amen oling.
2: Esa bara na ba mara. Ana re ngor we romo no sirwa sugu moja lai.
0: Akinjoye na ba bara ba dai.
2: Age njo na ba mara ara rutina ara December.
0: Asante sana. Kwa mpigo. Asante sana my brother. Chukua namba ba dai.
2: Aya na ko na ga bonge sa ko le ngaje gando nyo.
0: Yes.
2: Na je lo lo je Musa mure na ni ro ro shigo.
0: Yes. Eh eh resibe senye ndi na.
2: Aje ya ni gra po polisi ala ye ole nganye sida la ma jana ram resiba jira.
0: Asante sana.
2: Yes yage.
0: A shole ngoja namba bana ndo tu support.
2: Sawa shole yage le na ma shona ba ga support lo le.
0: All right. My NFM hello.
4: My NFM hello.
0: Karibu sana.
4: Yes sarinke.
0: Yay.
4: Mambo vipi sarinke?
0: Na niko salama.
4: Hawa kilo iruj.
3: Arangamwa.
4: Yala kan lawan nani.
0: Arangamwa.
4: Okay, Joshua Eduardo Karen.
0: Yes, keja Karen.
4: Ndiye ile Karen oleng.
0: Ya unasikia mwimbaji?
4: Kabisa kabisa.
0: Nimesikia historia yake.
4: Yo wimbo hiyo.
0: Eh.
4: Ah, nimesikia radio mpaka nikaongeza volume hapa.
0: Bado ndakuwekea usikia volume vizuri.
4: Kaka la ipongeza oleng.
0: Yes.
4: Adoge pongeza sana.
0: Swali lolote lile?
4: Ah, sina jambo lolote na dia kiendelea kanga yaenado.
0: Asante sana. All right, my NFM hello.
5: Hello Maya.
0: Hey.
5: Aringe.
0: Wey.
5: Suboling.
0: Suboling.
5: Good.
3: You.
5: Suboling.
3: You bowling.
5: Era dragla dona ringe.
3: Yes.
5: Era dragla nanya.
3: Era ngamutu.
1: Aranga mwa.
5: Hey, what is that? Is not ngamara nanya.
0: Mhm.
5: Aje isoma doga na mikira rangai.
3: Yes.
5: Amore da sibara na yeringo lino da ranyara ga ge. Era ba yoyo rangai.
3: Mhm.
5: Na
3: ndio ndio ngamwe
0: ngirenga yule. Ah shule. Ashule glado. All right, simu nyingine hapa. Igrengura SMS ni waje. Maji na family lo?
5: Saringe.
0: Yay.
5: Suboling. Ah, yala ranyani.
1: Arangamwa.
0: Yes. Arangamwa tuendelee. Kishomo? Ni kama Amanda. Maji na family lo? Amanda hivyo. Hello Maji na fam.
6: Hello.
0: Hello Maji.
6: Rawon
0: suba. Isuba oleng.
6: Irarayi laranya.
1: Kira ngamutwa.
0: Ngamutwa.
6: Ehe, ngasinya jige na ngani galo ngana tonge sizana.
0: Mhm.
6: Amusi benda ngolo tungo lezile la ngani oti mosi sele na Tanzania oleng.
0: Yes, yes, yes.
6: Ehe, ga ikili kwa naje ki kama rashi ni kayo hingo ji yelo producer ba ji ki ngenda ki tungo lezile ya bunu ki angucha.
0: Mhm.
6: Amora ngena la jingu la duga jingu la ranya ga joke ri sti ga lo ngani ro braga ala bu ore sti ngel le ka yo ta bus ku le ti
0: mhm
6: ayora na mu yeti atu mu rena gar na mbango ti ta braga le ga na sti ne ku ngol le
0: yes
6: lo lo no yeda du mu na ra na ga ro
0: di ga ga la sim
6: de ti ye ti ta ran jo sti ngel de
0: ndio ndio
6: na ma yo ma jaga nyo bi tu shute le le ko lo ngol le na sti nda di yo le
0: e shute da kili ki ya mu shute matwa kiligiye
6: bajere ni ngelele na yelo dusi agor o biriki doka mu
0: mhm
6: yela ro limoro ringe ni chani ni ngol
0: ne yelo leng
6: yela jege bonge je sana kimanya na ngayo leng
1: amen
6: mugi bi je ara saro re le lege ti boje le lole
0: kabisa kabisa
1: leng
0: wow asholeng simu moja hapa tankara yangata
7: my received a reverse call
0: yes da kusaidia hapo my NFM lo
8: Baba.
0: Hey.
8: Ai, last time.
0: Ah, uko sawa?
8: Ai, kenda
0: beula. Ya, kenda beula.
8: Itina beula ya seria?
0: Eh.
8: Ya, de tu bodi ankai.
0: Ankai.
8: Ala roso go mangi amanda ba nyenya da kanisa.
0: Ehe.
8: Kara ngari bona ni seminari ba.
0: Ehe.
8: Ore ndandai.
0: Kiti ki mayana katukol. Eseriani.
8: Eba.
0: Mwisho moyo wake dichara.
8: Olewa bila masibalangai.
1: Nanga muta.
8: Ya kubonge choleng.
0: Yes.
8: Ara jajangai. Amangai ngidare, angai na marumani.
0: Ah, choleng.
8: Angai na marumani. Bonge sana.
0: Bonge pia wewe. Ah, yeah.
1: Ya mwiki kumaradu na nama ilo idemara kiyu kwa labu uye kake kitege measi wesia yenye
0: yes
1: wesia ina asira ninye weni asira ye
0: ndiyo
1: na yako uye kwa labu na ke nijiri kwa labu ashwa kidima ina nayu na inituwe kinayi ayangoro na yola ranya niwe laba
0: yes
1: pasi kwa labu peye
0: aile
1: punyisi ninye
0: chana siya ni asira
1: ee kake uye nana larasi
0: yes
1: na nchwareta lai ni ya ke mirol lep ya ni ke wala ura obo la ninyo apa ilawa
0: yes
1: uji Daniel ili yao na apa ya log ninyo ke sin nilalui antu abuli YouTube
0: yes
1: kaya kia rasi ngulirugu mkule ngalaranya ni sabo kake
0: kia rasi
1: ee
0: ee
1: kaya kilu segi ayologu YouTube kaya ngalaranya ni sisi niyako narara niki asabo kwa labo wa ninyo
3: yes
1: kake yani ngara yedu ni kala jorera utangara kina ronya haye sana ni sia ina sira ninye
0: all right why kajala nya ta si kolabo lekele Kenya le Tanzania
1: la Tanzania garasi
0: Tanzania bo
1: la Tanzania
0: na bado hujapata marafiki hapa nchini Kenya
1: nayo marafiki lakini bado sijapata yani itudwanya rabe ye kiasi
0: kerumo hizo ngalona te YouTube kiti mtandao kijana mtandao te YouTube
1: wali ngarna gra itumia kaja yake Moses Silanga
0: Moses Silanga
1: Silanga TikTok Moses Silanga Facebook
0: Moses Silanga ni na ra G make
1: Facebook Moses Silanga Instagram Moses Silanga kagra tini ni oje pogin
0: yes
1: kerumo ke
0: yes
1: itumi singole line ni
0: na kaja sa yoti YouTube as we talk
1: every single day every single day
0: meet OT video by shooter and I go for kitu kwa YouTube
1: alipeka YouTube na kuna kindi makina kufuatilia ni subscribe na channel
0: yes
1: peye ebunu kule kage
0: ya endelea merode baadaye graga kapa mipango ya the next tolari na baimi ropo nuta na sierra nyere
1: unaenda
0: kuimba na Kiswahili kule kwenu nyumbani ama utabaki na lugha yetu hapa endelea na Kimasai
1: ni nai radi hiyo neema ipo
0: hiyo neema
1: ipo
0: inabidi
1: ya Kiswahili kwa hiyo Mungu akinijalia
0: yes
1: naimba kwa neema ya Kiswahili
0: yes
1: maana uli na angu wapini kilikuwa ile ngira aliyo na ula urunga na poke
0: yes
1: na kuna rara kede mai
0: yes
1: tankai nimearaa ki kede mai uleng
0: right
1: peyarante tungurike poke peyiru merunga na poke nurikilikuwa yamu maa urunga ni ubona agere rayela na jiro amu ke uli tiyatu uro shiala nyare
0: yes
1: na uli tiyankoiru ingira rada gali yore ngoiru yala nyare na ku nija rade hili
0: alright nija na kitu ina siyai mela iti YouTube Moses Silanga official na kitu maki ilo singulipo kwenye te YouTube
1: ndiyo
0: alright kakile ina yoloto mwani kitu na merelejo kanyo shangai buwana Moses na nasho laranya kisiyadi jana siyai ya ranyari kama yu mpaji kwa
1: ujumu esu itadu hii esu kentoki nabu asu antoki ngumo
0: kai nana bu
1: na raye kai dim na ya redo ntoki ngaja
0: ehe
1: ore na dogaya oruwasa
0: na bu na ni are
1: ore ngai ni ri umoya na eka nta moyole
0: ka moyana
1: allah ito
0: ae sidai
1: moyira ore na ne moya ni kiro ho rai na bi amoki ara na bi
0: yes
1: kare sho rai na bi
0: ndio
1: na ako narara aidi mnanajo utitamanu tamanu ya yaga nyoro narudua na nanabana shuka la wanyak
0: yes
1: sukuru
0: olo shuru nganyo ranyitara kesho neri kini seya ranyare nendele nebo sungu lebo nenga saimin anga saimin ranyare
1: kaidi mnanajo kele legra adu yitu yolo lorungani enkita shurenye enkiboruru amu yela jende marasi ndogi nemeni nye na kegulu limpe yes amu yani edwana ingira ekinda damuni na pias amo mitira ndamnor
0: bara ibini mpara nyina no nishu
1: yes keri tabi
0: yes
1: keri aroni yani dumaini ningi rungana aranya mose silanga
0: yes
1: naran ni kumok amo ki kumora do laran
0: kumok
1: kumok naran ni kumok ore na sai sere nebo ne di kino na sia ore nano nano mose silanga naron na galo ito aron na galo ito ne ako narara eh kedemaira kedira do ito na kumok oleng
0: eh
1: alright na ore sina yana jo kisida ile ne yolowo rongani e kishoro renye
0: yes.
1: Amo raibi yolo wengi shororo ni lilegu na siyai ni asera mikindo ki harikino na mikindo adamone na kuna
0: haranya
1: kaidem na mnajo ni jiru
0: alright yes buena producer
9: yes.
0: Itabu yolo wengi siyai kuna kasu memusaidi ya siyai kiri sendi asasa yolo kuli aranyaka apart from wengi ele itasa wengi ele siyai tenembu
9: ele ule lena kiri warumona takani sa my dad
0: oshidet yes
9: na kiro bagira la lari ki yoloro
0: yes
9: ni bona yoluno adala jo ne adala jo gere ndoki nanyor na ningo wolo singolo ne ngara nado
0: yes
9: nanyor wole na lungani langai lunga lo nyore se yangai wole ore nyere uduma na gira ibu
0: yes
9: kiti asipel wole na ona oljore lebi
0: kesibole
9: yes
0: ewa ma loro tanasia ino kanyigira mikakati asho mipango ya kazi yako kuna mnagani ya kuwa producer to ngulungu na abon
9: yes ule nasia ye na ule etelu record single lady
0: yes
9: ule na etelu na kaya video na kiti na mikakati
0: yes
9: ule baide venasia ye na etelu ya video na nua camera
0: ndio ndio
9: ule nkaisi na kaifunza Luana neuro music keyboard
0: yes.
9: Na rogeting unit ni ara Luana lo neuro keyboard na ide na funza
0: yes tena studio no
9: tena studio ai
0: kage mirana sira mali mli kwa ira kidoye ima fembo tundo naweza funza
9: fembo sasa ndio ndafunza
0: yes.
9: Na tena masauti
0: ndio ndio
9: yes
0: all right yeah. Ndenge ndo hilo shi ndenge nake vile anacheza keyboard ndo
9: yes.
0: Najua tena ni hapo ndipo site au kwa ina resiana
9: na ndipo ina kwa ina resiana do ore do na sina kare kwa daga na mostly
0: yes
9: kwa ule doise inara siyasa na efunza
0: yes.
9: Ule before nedele studio nedele wa efunza lona
0: masauti
9: masauti efunza keyboard
0: kare kwa dagi merias video sayi indagi video
9: kataki video kwa kakero netu wa nyangu na equipment na rogiting na camera
0: Aye. Ego fede suni kitu takuwa kila kitu kila kitu
9: takuwa. Kila kitu.
0: Okay.
9: Yes.
0: All right. Mwepina bon pointi ni rana bisha na maajire family la kani ya bayongo na yokuwa pita shi.
10: Saa 12.
0: Yes.
10: Indeba.
0: Wendo watu songe. Mendeze jona yada kuri singuli tuwa shumba mahali.
9: Ara kuri singuli.
0: Baya okuni hari.
9: Baya okuni ongwa.
0: Ikila si yabanga bada ndo utoi.
9: Ndatoa.
0: Yes.
9: Na hati si trenda siti TikTok na jita Fever Record kero na ina
0: mtana Fever Records
9: yes
0: ni yaku tulikina yu ajo G-Studio Fever Records
9: yes
0: haa mumka hana nabuo ngoro tunga sana sana inabuo kisirian
9: ule duo nkaruna sabo nilo duo kisirian ningiliwa ninyaya na hana aji Musa
0: yes Musa Nkalo
9: yes
0: yes ule produce ujimu Musa
9: Musa Nkalo
0: yes
9: na geyole Amore narma sa yule ni mi bone na Fever karena
0: ya mwa ira mwe gol na naji Fever
9: Kage dini yule ni kidim sine jo mom
0: yes
9: ni jo woro mom kage ron do itu kage ninde du ajo Musa na nara du narna na bungoli
0: e mba e mana leng ngot nalo
9: e moli
0: okay
9: e mo
0: all right
9: yes
0: yes kanga ini mayoro ke kindi pianole shira
9: ora ora dona la doya na ride neroro ki my dad Pastor Peter Ngalo tenebo my mom tenebo la ini Amos
0: yes
9: tenebo Deborah tenebo Nehemia
0: yes
9: Sananga
0: right
9: all jore la ini bo na mara all jore la kumu
0: ora ngol yol tinga ke ye de sidian din
9: ora rara le ngob na ke kero nebo sigade ai dem na rogi my bishop
0: yes.
9: My spiritual lad bishop Isa Kolonapa
0: yes
9: amu ninye ore nye ninye na tubulo le ore nye enkarna ina ileva tangara ke ninye
0: kesebole
9: nego kaja shule
0: yes
9: enkara ke kitro ningu
0: Na rogende
9: bogo.
0: Ashule.
9: Yes.
0: All right. Bwana Moses Silanga,
1: yes.
0: Wengolo shule Tanzania.
1: Naam.
0: Kanyo kama ndio mero kiki ndipo ndio shata, ashoka nyina kule kilikuwa yobaji.
1: Karaki ado yano marilang.
0: Yes.
1: Karaki yano marilo lekeri kati alolo ngara. ai orang kango lekirika na ninye andaba shanga kairo lake poa kenta
0: kango
1: lekirika
0: kirika
1: e kirika
0: orang kango oh kango lekirika tidiala Tanzania
1: tidiala Tanzania kisabu na kango
0: leng kango sabu leng
1: kisabu leng na kuna kairo lake poa kin te eti oloshola Tanzania iriweji niji ngale naibor irige lai kairo lake Pastor Julius Lection o Bishop Lai la Tanzania Bishop Kasimoto
0: ndio ndio
1: kairo na yoro yake Pastor Lai Pitangalo la ninyala Lai Rubula tena kwa Kenya kairo yake role na nyirisi role walchore ramaka ra wala la nyak kara la nyak jore la line Daniel Kiriao Samuel Elia Elisha Piando kegumo ko len kairo yake ra Johanna.

0: Dumisang kayo na siya. Damaya na yun. Keto ripo, Indonesian.
1: Tinebo, PK Leleon, a.k.a. Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya murugan na arangkar, tatanish. Murugan na ibal. Murugan na rasa karisach. Olopeny.
1: Ke maki, nikingwa na re, siya solo shole Kenya. Tinebo, ni atuangkisho.
3: Kure ntuki na gerar maasa ya lao. Neri kure. All tunganak ona virolo shole nye, saki.
1: Ti atu yanka Kenya, M.I.N.F.M.
4: Jage biyaku. O senetai, la kora wakasilino, ibi soja soja kora gafane, ni nguwe na shomara, na ya na shomara ya tindo kitu.
0: Okio longa Jumatatu, perabeki Jumasara manare mezoshu so mwana enkada kenya.
1: Enkada kenya,
5: perabaya. Ewangan Olu Show, Mayan FM.

yar nganyo ko dironjo endu ningi yanga ni ningok ni ununu nganya ganga ngorat ama jaba galu dola yolo legi nyago nada na nabanji irajo sa merio sa dera nirajo mani bogisho yan na mishire ragengo jok